0: sandal pa ba yan?
1: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
0: Bravo!
1: Vroom vroom!
0: Bravo!
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tamang pagkain, exercise at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
4: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Are you crazy about dogs?
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: We'll be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tamang pagkain, exercise at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
4: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes. Naku sa, dapat umpisahan po natin ang Lunes nang masaya sa kabila ng napakaraming problema na bumabalot sa ating bansa at sa ating pong mga mamamayan. Sadya pong nakakalito ang nararamdaman ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, sa inyo pong lahat, magandang umaga at sa lahat po ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng YouTube, sa ating radio nakikinig at sa Sky Cable, ano ha, Don Pepot, ay yes. Napapanood po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan, maging sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, na nag-aalala ng lubos sa ating bansa. Bumabati po kami sa inyo kasama ang mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. So, Don Pepot, magandang umaga sa iyo. Magandang Lunes ng umaga.
1: Yes. Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamaya alas 8 ng umaga.
0: Yes, bagamat hindi maganda ang pakiramdam ng inyong lingkod sa araw na ito, pero sabi nga po, the show must go on. Yes. Dahil ang problema ng bansa ay tuloy-tuloy pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos, hindi pa nahayag kung sino talaga ang mga mastermind nitong malawakang korupsyon, yung ating pong tinatawag na flood control and infrastructure funds na kung saan umabot ng trilyon-trilyon piso at naging sa ating pong mga iba't ibang ahensya ay meron din pong mga tinatawag na korupsyon.
1: Yes.
0: Kung kailan matutuldugan, kung kailan matitigil at kung kailan mauumpisa natin ang isang tunay na pagbabago, yan ang malaking tanong na nasa isip ng ating marami pong mga kababayan. Nagsalita sa kabila ng pananahimik ito pong dating speaker Martin Romualdez, ngunit ang kanyang pagsasalita ay hindi naman nagsaad ng katotohanan kundi tila may banta sa kanyang pahayag, Don Pepot.
1: Dahil
0: sinasabi niya na tila siya ang ginagawang poor guy, ngunit kung siya ang tila gagawin ay hindi siya bababa nang hindi kasama ang lahat.
1: Hindi pwede siya lang mag-isa.
0: Oo, hindi pwede lang siyang mag-isa, no ha?
1: Yes.
0: Eh bakit ganun, di ba? Kung siya ay magsasabi ng katotohanan, bakit hindi niya pa sabihin agad?
1: Yes.
0: Bakit pinaiikot niya pa? Parang bang naghihintay siya kung aayunan siya ni Saldico o titigil ang Malacañang sa tila pangaharas sa kanya, sapagkat sinampaan siya ng plunder at malversation of public funds.
1: Yes.
0: At tila pinwis ang kanyang mga asset. Hindi rin nating alam kung ito ay totoo o isang moro-moro, sapagkat alalahanin natin na magpinsan, ha? Ito pong si Martin Romualdez at ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
1: Kaya naroon pa rin ang pagdududa ng mga kababayan natin eh. Unless nanakin na talaga.
0: Oo nga, yun ang sinasabi ng marami nating mga kababayan. Kung magsasalita siya, bakit hindi siya magsalita na at yung kanyang sasabihin ng mga pangalan ay bahala na sila na dumipensa sa kanyang sarili at hindi yung sinasabi niya kung siya ay kung sasabihin ang kanyang pangalan eh marami siyang alam noon at sa kasalukuyang administrasyon na mga bagay na pwede niyang sabihin na para talagang siya ay nananakot, di ba? Nagbabanta sa madalit salita. Sige, kung ako ay inyong gagawin poll guy, hindi idadawit ko kayo at hindi ako bababa o mapaparusahang mag-isa.
1: Yes.
0: O, yun ang inaantay ng taong bayan eh. Mm-hmm. Magsalita siya eh. Sabihin niya ang katotohanan at hindi yung denial at pagkatapos ngayon ay tila amin, tila hindi. O, na parang gusto niya ialis ang kanyang sarili. O, dahil dun sa unang sinabi niya na wala siyang alam na dati na yung mga dahilan na mga ilan na nasasangkot sa korupsyon, yung wala silang alam.
1: Yes.
0: O, pero ngayon ay dapat sabihin niya na sa taong bayan sapagkat hindi biru-birong salapi ang nawala at ang taong bayan ay hindi matatahimik kung hindi malalaman at kung walang mananagot para magkaroon ng hustisya ang taong bayan.
1: Yes.
0: O sapagkat ang kanilang, hindi lang ang kasalukuyan ang kanilang sinisira, kundi ang mga susunod na henerasyon ay tira siniranan nila ang kinabukasan dahil dyan sa mali-maleta, milyon-milyon, bilyon-bilyon na umabot sa trilyon na pananagutan na dapat ay malaman na kung sino ang talagang dapat managot.
1: Yes. Sabi nyo, kung hinahabol nila ang accountability ni BP Inday Sara, walang problema doon. Pero dapat lahat ng dapat managot, managot sa iba pang mga accountabilities.
0: Eh, ang problema nga dito sa nangyayari ay tila kay Sara Duterte lang sa ating Vice President lang itinutuon ang lahat ng pagkakasala.
1: Yes.
0: At bukod dyan, ginagawan pa siya ng mga kung ano-anong wento, nawawenta na puro mga kasalanan lahat ng ating Vice President Sara Duterte. Nakulang na lang maging ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sabihin na si Magellan ang kanilang pinapatay, di ba? O si Vice President ang pumatay kay Magellan at kay Lapu-Lapu, di ba? Yun po ang kulang eh. Nasabihin nitong mga ilan na pilit umiiwas sa kasalanan.
1: Yes.
0: Na alam naman ng taong bayan na hindi pwedeng mangyari kung hindi may basbas yung sinasabing pinakamakapangyarihan at kung hindi alam ng pinakamataas na siyang kumukontrol, humahawak ng tinatawag na kapangyarihan sa tinatawag na ano ba yan, yung control sa pananalapi.
1: Yes. Diba?
0: Doon sa power of the purse, mga kaibigan.
1: Yan, budget natin.
0: Oh, yan mga kaibigan. Eh, alam ng taong bayan na akala nila ay bobo at tanga. Ngunit, alam na yan eh.
1: Yes.
0: Kahit sabihin man nila o hindi, alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind, kung sino ang nag-utos, at kung sino ang inuutusan. Na lahat sila ay may kasalanan diyan sa nawawala o ninakaw na salapi ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan ng mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: O kaya dapat yan ang tugunan ng ating mga kinauukulan. Pero ang problema nga hanggang ngayon ay nagtataki pampa. Sa halip na ang kanilang pag-ukulan ngayon ng pansin ay ang mga pangunahing problema ng bansa at ng mamamayan, ang West Philippine Sea, at ang problema natin sa anhin ng krisis dahil sa pagtaas ng langis, presyo ng langis.
1: Yes.
0: Sumirit pataas ang lahat ng mga presyo sa pangunahing bilihin at iba pang mga serbisyo na kailangan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Yan sana ang dapat pagtuunan ng mga mambabatas ng ating ehekutibo at maging ating judiciary na tapusin na sa pamagitan ng pagpapaliwanag ng tamang batas na siyang trabaho ng ating judiciary to interpret the law.
1: Yes.
0: Sa kasalukuyan ay parang tila gusto, tila hindi ng bawat isa.
1: Mm-hmm.
0: Natatakot sila eh sa magiging bunga ngayon na maging ang iglesia ni Kristo ay tila nagbabala na, ha? Mm-hmm. Pumasok na ang iglesia ni Kristo na noon ay umiiwas, di ba? Dahil yes, mayroon tayong separation of church and state.
1: Yes.
0: Pero napilitang makialam sapagkat may tungkuling moralidad para sa moralidad ang bawat simbahan o bawat reliyon. Yan ang kanilang pangunahing tungkulin, ang moralidad. Diba?
1: Yes.
0: Pero pumasok na rin sa politika sapagkat nakikita ng Iglesia ni Kristo na tila walang kapupuntaan sapagkat paikot-ikot lamang ang usapin, turu-turu-turuan. Kaya tila walang matatapos, diba?
1: Yes.
0: At mananatili na tila isang saradong aklat na sa mga susunod na panahon.
1: Yes, at natatakpan iba't ibang mga issue na mas dapat unahing tugunin din yung problema natin na yan.
0: Sila ang gumagawa ng issue, Dom yes. Pepot. Sila ang gumagawa ng mga issue na para i-divert ang isip ng tao na kinukondisyon nila kung sino ang dapat tutukan o bigyan ng kasalanan. Lahat umiiwas, pero sinasabi nitong si Ombudsman Remulla na nasampa na rin ang kaso, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung 27 congressman.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Na parang kulang eh. Sapagkat ang alam natin eh, 57 ang talagang sangkot. Ha?
1: Yes.
0: Eh, pero ngayon, bakit 27 pa lamang ang tila nakakasuhan? Tama ba ako?
1: Opo, sinasabi niya na yun ang mga kasalukuyang iniimbestiga at kakasuhan nila.
0: Oh, at isa pa na nakikita natin na tila bending the law or they bend the law all the time sapagkat yung pagkakaaresto kay Jay Sonsa na isang veteranong broadcaster commentator, di ba, na ngayon ay tila vlogger na lang, di ba? Oh, dahil sa kanila, sa kanyang pagpo-post ng tila
1: pagkalusugan ni Pangulong Bongbong.
0: Oh, nagahayag ng tunay na kalagayan sa kalusugan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Marami ang tila nagtataka sa anyo ng ating Pangulo na dati ay payat na payat, di ba? Ngunit bigla naging malusog at nagtataas pa ng 10 kilong bigas. Di ba? Nakita at nag-jumping jack pa. Di ba?
1: Yes.
0: So, at bago ang mukha, preskong-presko. Pero, alam po ninyo, baka nagkonsulta siya sa mga magagaling na at mga doktor na ng aesthetic, diba, yung aesthetic doctors, aesthetician, na para i-enhance o baguhin o pagandahin yung mukha sapagkat nakikita naman natin eh yung mga dating hindi pangit o hindi maganda. Eh, gumaganda na ngayon sa panahong ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema mo na lang ay pera para ikaw ay gumanda.
1: Maayos ang lahat.
0: Oh, kung hindi ka, wala kang pera, hindi ka magiging maganda. Mm-hmm. Mananatili kang pangit, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh baka naman doon kumonsulta ang ating Pangulo, di ba?
1: Mga salamat, Doktor.
0: Oo, oh, sa mga salamat, Doktor. Ayan. Marami. Kaya yung mga artista, nakita mo, ang gaganda, nananatiling maganda, maging ang kanilang mga pangangatawan ay talaga namang magaganda sa kabila ng nagkakaedad, pero nananatili silang maganda. Yan po ay sa tulong ng sinasabing, thank you, Doctor. Diba? Oh, eh, wala tayong magagawa, ha? Pero naniniwala ako na yan pa rin ang ating Pangulo sapagkat mahirap naman na kahit kumuha ka ng clone na agad-agad makukuha yung laman ng utak.
1: Mm.
0: Yung mga sasabihin, di ba?
1: Mm. Kapag ka-interview yan ng ano,
0: oo,
1: biglaan mare, eh.
0: Oo, mawawala ka dahil hindi mo alam kung ano isasagot mo.
1: Mm.
0: O dahil hindi ikaw ang dating nakaposisyon. Yes. Kung ikaw ay clone, matagal na pag-aaral yan para makuha mo ang lahat.
1: Mm.
0: Oo, eh, pero yan ay ating pangulo na maring may karamdaman, ngunit inayos para sa pagharap sa publiko.
1: Yeah.
0: At para pasubalian yung sinasabi na may sakit at wala na sa posisyon para mamuno ng bansa. Sapagkat pwede siyang sampahan ng kaso eh. Tungkol sa kanyang kalusugan dahil lalabas na siya incapacitated na. Hindi, wala na siyang kakayahan para mamuno sa bansa. Kaya kailangan pumasok na ang vice presidente na siyang pangunahing trabaho ng isang vice presidente. Kaya hindi tayo pwede na bumoto ng isang presidente na walang alam. Dahil kung sakali na magkaroon ng any eventuality, biglang nagkaroon ng aksidente o biglang namatay ang pangulo, automatic yan. Ayon sa ating saligang batas, ang Vice President ang papalit sa Pangulo.
1: Yes.
0: Pero dahil ayaw nila at kitang-kita naman ng madlang people, ng mga mamamayan Pilipino, na ginagawa nila ang lahat, nagtutulong-tulong na sila, na halos lahat ng institusyon ng ating gobyerno ay tila nagsasabwat-sabwata na. Ah, katulad ang SALEN, ang AMLAC, ang BIR, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh, parang kasama na rin, di ba, itong NBI na tila ngayon ay nabulgar at sinasabi na mukhang may problema ang ating bagong NBI director.
1: Mm.
0: Di ba, dahil nga, doon sa naiparinig, na narinig ng marami nating mga kababayan, na video ng isang nangangalang sabio ba yan?
1: Yes.
0: O, isa na naman sabio ito ha. O, sabio.
1: Mel sabio.
0: Hindi ito yung attorney sabio na nagsampa ng kaso sa ICC laban sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pagkatapos, ay winidraw ng mapagtanto niya na ito ay sa pampolitikang dahilan at hindi para sa hustisya. Iba
1: yes.
0: ito.
1: Iba.
0: Oh, ito namang Mel Sabio ay narinig kung ano ang tunay na karakter ng ating bagong hirang na NBI director na si Matibag.
1: Mm-hmm.
0: Aba, eh, kumakapagmura pala ito. Tagos, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oo, eh, hindi asal ng isang namumuno sa isang departamento ng ating ahensya ng gobyerno. O, kaya, parang meron daw itong psychological problem.
1: Mm-hmm.
0: O, na baka sampaan siya ng problema tungkol sa kanyang pag-iisip.
1: Mm-hmm. Kasi may mga lumalabas pang ibang mga video dyan, malamang i-validate din, be-verify din yun.
0: Yeah.
1: At na dyan, si Pari, nanaroon na involved.
0: Oh, at bukod dyan, yung kanyang may bahay na kanyang tila'y pinagtatangkol dun sa away na yon na narinig natin sa video, ay yung kanyang asawa na sinasabi na di umano, ay meron ding 1 billion na blood control. So, kaya siya inilagay sa posisyon ay para sumunod sa dikta ng mga maaring mag-utos sa kanya. Sunod-sunuran dahil may problema rin ang kanyang may bahay. At bukod naman ngayon, nadagdagan yung kanyang problema na maaring matibag sa kanyang posisyon, itong si NBI Director Matibag. Na mukhang hindi matitibag dahil talaga ng mga 100% yung kanyang pag-epal sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Sunod-sunuran eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nakita mo naman yung kung paano niya inano si yung hinuli niya, di ba? Na kahit walang problema, nilagyan din nila ng katakot-takot na problema itong si Jason sa. Di ba? Inaresto. Mm-hmm. In the middle of the night at
1: the holiday pa.
0: Araw na susunod ay piyesta opisyal na hindi makapagpapiansa at sinasabi non-bailable. Pero ang cyber libel ay bailable yan.
1: Yes.
0: Bailable, pero marami siyang nilaktawan. Di ba?
1: Yes.
0: At hindi dapat iserve ang warrant sa alanganing oras.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero
1: kaya ngayon umaga pa lang, makapagpapiyansa si Jason Se.
0: Lunes, oo.
1: Lunes.
0: Kaya maraming ginagawa dahil sa pagsunod sa dikta. At hindi dahil sa pagsunod sa dikta ng kanyang tungkulin, kung hindi sa dikta ng mga ilan. Diba? Na gusto ay tumahimik ang lahat at pabayaan na lamang itong issue na ito na sanhi ng labis-labis na paghihirap ng marami nating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman, halos lahat ay dumadaing sa hirap.
1: Yes.
0: Sa taas ng pasahe na ang gusto ng mga ilan ay magdagdag ng 10 piso.
1: Yes.
0: Malaking
1: gusto nila magdagdag ng 10 piso sa jeepney.
0: Oh, hey. Malaking bagay yun para malaking sa isang yun. Mahirap na mga kababayan natin.
1: Yes.
0: Diba? Gusto nila tumahimik at wag isama ang makapangyarihan na si Martin Romualdez na hindi raw siya papayag na mag-isa.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan kasama lahat. O eh, bakit hindi mo pa sabihin? Bakit inuutay-utay mo pa? Kaya ngayon, tila nagdududa dahil sa tila hindi na nagsasalita itong si Saldico na maaring abala kung saan siya pupunta, di ba? At meron pala naman sinasabi na protektado sa Europe ang mga mamamayan na hindi mo pwede basta makukuha, di ba? O eh bakit nagpapunta pa ng katakot-takot na mga tauhan o mga tinatawag na mga aalam kung totoo na nasa France o nasa Czech ang Saldico.
1: Sir DJ Secretary Bida, punta ka na.
0: Oh, eh, wala naman na ibida si Secretary Bida, di ba?
1: Nakaalis na yan.
0: Nakaalis na, wala na. O eh, ilang araw sila na ayon naman dito kay dating spokesman okay, na naman siya lang daw, nag-tour. Oh, na hindi na nga natin alam, baka hindi lang silang umalis, baka may mga kasama pa silang pamilya. O mga girlfriend nila, hindi natin alam, di ba?
1: May lumalabas nga din balita, wala na rin sa France eh.
0: Nasalapin ng taong bayan ang kanilang ginagastos. Kaya lumalaki ng lumalaki sapagkat inuubos salapin ng taong bayan sa alip na ilaan sa mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino. At hindi lamang dyan nagtatapos.
2: Radio Bandido.
0: Tila nagpalabas na raw itong si Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ng 1.3 billion na para ipamahagi sa mga mambabatas na pipirma sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi lamang yan, maaaring ang Senado sinasabi, ngunit sa isang panayam kay Senator Frank Drilon, sinasabi niya na siyam sa minority ang matigas na hindi makukuha ng o lalagda sa impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Siyam, ano ha?
1: Siyam lang ang kailangan ni Bibi Indaysa.
0: Oo. Oh, eh mukhang yung siyam na yon ay astig na kung bibilangin natin ay talagang mga astig. Mm-hmm. Paring yan ay si Senator Bongko na adam naman nating malapit sa mga sa ating dating Pangulong Duterte. Mm-hmm. Si Robin, Senator Robin Padilla.
1: Mm-hmm.
0: Si
1: Bato.
0: Aimee Marcos.
1: Yes.
0: Senadora, si mm-hmm. Senator Bato. Apat. Tama, apat ba?
1: Apo, apat na po.
0: Cayetano. Mm-hmm. Magkapatid na Cayetano. Diba?
1: Yes. Eh, yung isa, si Pia, nasa majority. Pero yun nga, di natin alam. Baka bago lang
0: yung kalimitan. Oo, baka sumama yun. Escudero.
1: Yes.
0: Ito na.
1: Mm-hmm. Jinggoy.
0: Jinggoy. Si JB, nasa majority.
1: Nasa majority rin siya. Mm-hmm.
0: Walo.
1: Mm-hmm.
0: Sino pa yung isa?
1: Mm.
0: Walo.
1: Mm-hmm. Eh, may bilyar pa dun sa kabila, sa majority, hindi rin natin alam.
0: Dalawa yun.
1: Dalawang bilyar yun.
0: O, na ngayon ay tila inuusig dahil sa mga na-acquire nila.
1: Mm-hmm.
0: Ng mga lupain, di ba? Dahil may mga reklamo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang yan. Maring madagdagan pa eh. Yung siyam na yun, na sinasabi ni Senator, dating Senator Franklin Drilon, na mga hindi makukuha para pumirma sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte.
1: Mm.
0: Hindi natin alam kung bakit. Ha? Usapan. Ayaw nila na maging Pangulo ang ating Vice President sapagkat maaring meron silang mga kalagyan, maaring buklatin yung kanilang mga kasalanan sa taong bayan na magiging dahilan para sila ay makulong.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya
1: talagang tututukan natin yan kasi mamaya eh isasapin
0: na lang ganun, oh, basta ganun na lang.
1: Eh.
0: Matapos na na mahabang pag-usap, matapos na mahabang pagtitis at sakripisyo ng taong bayan, ay tila mauwi lamang sa wala sapagkat natakpan ng salapi ng taong bayan. Ang ninakaw salapi ng taong bayan, ginagamit pa rin

0: tayo ba ay mananatili na lamang sa ganitong kalagayan na tayo ang taya, tayo ang sakripisyo, at tayo ang lahat na nagpapasan ng hirap. Paano na rin ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Ayan. Kaya yan po mga kaibigan, ang mabigat na problema ng mamamayang Pilipino. Tayo lang ang namumroblema, sila na nakaluklok sa posisyon ay walang kaproblema sapagkat inaari nila na bobo tanga ang mga mamamayang Pilipino. Yes. Pero dumarami ng dumarami ang mga abogado na naninindigan ha, at tumatayo para sa katotohanan. Yes. Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil hindi pa rin pala tayo dapat mawalan ng pag-asa. May pagbabalita, Don Pepot?
1: Apo, apo. Mula po sa ating kasamang si Chonayu, iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinaresponde ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Samang dyan, ha?
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kumilos at rumesponde sa mga pangangailangan ng mga biktima ng ashfall dulot ng Bulkang Mayon, partikular na sa bahagi ng Ginubatan at Kamalig sa Albay. Pinatitiyak ng Pangulo na ang kaligtasan ng mga residente, pati na ang public health, mga kalsada, at tiyaking accessible ang mga kinakailangan na serbisyo. Nabati din nagsimula na ang Department of Public Works and Highways ng clearing operations sa mga kalsada. Namahagi naman ang Department of Health ng N95 na mask at naglagay ng mga mobile clinics at water stations. Nagsagawa naman ang Department of the Interior and Local Government at ang Bureau of Fire Protection ng water spraying at ash clearing operations sa mga apektadong komunidad. Nagtayo na ng evacuation centers ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Namahagi naman ang pagkain ng ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation centers tulad ng food packs, ready-to-eat meals at iba pang relief supplies. Pinababantayan ng Pangulo ang mga ilog at waterways para sa posibleng lahar flow. Hinikayat pa ng Pangulo ang mga residente na maging alerto at manatili sa loob ng bahay, magsuot ng face mask at sumunod sa mga babala ng mga otoridad. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Talagang masipag din si Chona Yu, no? Ng pagbibigay ng impormasyon o pagbabalita ha, mula sa Malacanang. Si Romel Madrigal, isunod natin sa kanyang pagbabalita.
1: Yes.
0: Romel Madrigal.
1: Yes. Higit 7,300 puwersa ipinakalat sa Central Visayas para sa Asian Summit 2026 Security Preparations. Samang Romel.
3: Mahigit 7,300 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng pinakilos sa isang send-off ceremony sa Central Visayas bilang bahagi ng pinaikting na paghahanda ng bansa para sa ASEAN Summit 2026. Pinangunahan ni Police General Jose Melencio Artates Jr., Hepe ng Philippine National Police, kasama ang directorial staff ang formal na pag-activate sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng CSPOEPR, hudyat ng ganap na operational readiness ng isang pinagsanib na command structure. Nagsagawa rin ng aerial inspection ng PNP chief sa mga pangunahing lugar upang tiyakin ang kahandaan sa lupa, matukoy ang posibleng kakulangan at masiguro ang maayos na koordinasyon sa mga critical na ruta at event sites. Kabilang sa mga puwersang pinakilos ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at Office of Civil Defense para sa site security, traffic control, coastal at airspace surveillance, medical response, at mabilis na incident response. Ipinapakita ng malawakang mobilisasyong ito ang matatag na pangako ng pamahalaan na matiyak ang ligtas, maayos, at organisadong pagdaraos ng ASEAN Summit 2026 sa pagdating ng mga world leaders at delegado sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank

0: Thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jong Manlapas.
1: Yes, BP Sara, nagpasalamat sa pagbisita sa Davao Philippines Temple. Samang Jong Manlapas.
2: Nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng pasasalamat matapos mabigyan ng pagkakataong mabisita ang Davao Philippine Temple ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Davao City. Noong buksan ito sa publiko nitong Marso, ayon kay Duterte, isang pambihirang pagkakataon ng ginawang open house dahil nabigyan ng oportunidad maging ang mga hindi membro ng simbahan na makita at mabisita ang sagradong lugar. Binisita rin naman noon ng Vice Presidente ang simbahan kung saan personal niyang nakamusta at nakausap ang ilang membro nito. Ang Davao Philippine Temple, ang panglimang templo ng simbahan sa bansa at kauna-unahang itinayo sa Mindanao. Nagpasalamat ni si Duterte sa mainit na pagtanggap at natatanging karanasang ipinagkaloob sa kanya sa pagbisita. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Lumawak na ang Masonic Temple, ano ha? Dati ilan lang dito yan sa Luzon. Ngayon, lumawak na hanggang Mindanao. Yan, mga kaibigan, ano? So, isusunod naman po natin ang bagong direktor.
1: Yes.
0: Nanalo na kaya? Jojo Sikat.
1: Mula na. Sir Amy, hinikayat ng gobyerno na isulong ang direktang government-to-government oil procurement ngayong panahon ng krisis sa langis. Kasamang Jojo.
3: Hinikayat ni Senadora Amy Marcos sa gobyerno na agresibong isulong ang direktang government-to-government oil procurement bilang pangunahing estratehiya upang maipsan ang epekto na nagpapatuloy ng pandaigdig ang oil shock. Pinunan niya ang aksyon ng administrasyon ng 2 buwan matapos magsimula ang krisis na dulot ng US-Iran conflict. Ayon kay Marcos, dapat direktang bumili ng langis ang gobyerno mula sa mga bansang supplier at ibenta ito sa mas mababa at kontroladong presyo upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino, lalo na ang mga sektor ng labis na naapektuhan tulad ng mga tsuper, magsasaka at pangingisda. Paraani ang walang ginagawa ang gobyerno ng government-to-government deal sa Russia sa panahon ng sanction waiver na na-extend pa hanggang May 16. Ayon sa Senadora, mabuti pa itong Petron, isang pribadong kumpanya nakakuha ng 2.48 milyong bariles ng Russian crude. Iginit ni Senadora Amy na kung nagawa ng isang pribadong korporasyon, bakit hindi kaya ng gobyerno ng Pilipinas? Binanggit ng Senadora na sa nakaraang karanasan noong taong 1970 ng administrasyon ng kanyang yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na katulong ang direktang diplomasya upang malampasan ng Pilipinas ang mga naunang pangdaidig ang krisis sa langisa. Aniya, nakikipag-negosasyon tayo ng direktang government-to-government oil imports sa napakalaking diskwentong friendly rates para maibsan ang mga krisis sa langis noong taong 1974 at 1979. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat.
1: Yes.
0: Na tila ngayon ay direktor ng National Press Club. Kapong kausap po, last ano na raw counting kagabi. Hindi ko rin alam kung siya nga ay napasama sa magiging direktor. Ngunit sa aking paniniwala, karapat dapat itong si Jojo Sikat sapagkat yes, isa siya sa mga tinatawag na dedicated sa kanyang profesyon bilang isang mamamahayag. At karangalan natin, dahil kasama natin
1: kasama
0: yan.
1: Natin dito yan.
0: Time Kilan, si Jojo Sikat. Okay. At babalik tayo sa ating istorya kung amor na hanggang ngayon ay tila hindi matapos-tapos. Ano ha? Ayan. Ang gulo nitong aking cellphone. Tamo. Pinatay ko na sige pa rin. Sana ganito itong mga ano eh, mga pinagdududahan, di ba? O na mga mastermind na kahit hindi na dapat magsalita, eh sige ang pagsasalita. O, tignan mo. Ayaw siya tumigil eh.
1: Kusang nagsasalita.
0: O, tuloy mo na muna, James, at habang pinipilit kong panggigilan.
1: Patahimigin.
0: O, yan na. Yeah. Sige pa rin, o.
1: Hindi, gusto siya sabihin. Nabuti pa siya.
0: Ayun nga, sana-sana itong ating mga nagtuturo-turuan na sana magsalita na sila.
1: Yes.
0: Para matapos na ang problema. At kung sila ay mayroong dapat sagutin, managot sila. At kung wala, o di ilaban nila, di ba?
1: Kaya kasi baka yung dapat tanungin na dapat natanong para malaman natin. Hindi kasi pinatawag, hindi tinatanong. Pag sinabi
0: mo naman, paano mo ipapatawag, Don Pepot? Paano mo tatanungin?
1: Baka magsalita.
0: Magsalita, nakasama siya. Di ba? Nakita kasi sa chopper, itong si Pampilo Lacson. At saka itong si Senator Tito Soto o Senate President Tito Soto na nakasakay sila sa chopper na maghahatid ng maleta na naglalaman ng pera. So paano mo iimbitahan at paano mo tatanungin? Di ba? Baka biglang ipakita ng 18 Marines yung litrato. Eto po kayo. Pero lahat ng pag-iwas ay ginagawa. Pero ngayon, mukhang nagsabi na siya, di ba? Naiimbitahan niya si Saldico, pero mukhang hindi na babalik si Saldico. Sa aking hinuha lang. Not unless mag-iba ang administrasyon na siya naman niyang sinabi, di ba? Kaya sa ngayon, dahil ang susi dyan talaga ay si Saldico. Yes. Kaya maaring si Saldico at ang ating dating Speaker of the House ay maaaring nagkakaroon ng ugnayan dahil sila yung close to you eh. Yan si Speaker Martin Romualdez at si Saldico na inuutusan na para maglaan ng pera na sinasabi 2 billion every month.
1: Ayon kay Saldico yan.
0: Ayon po kay Saldico na sa, para sa Pangulo. Diba? At yung iba, may mga komisyon na dinideliver ang mga staff ni Saldico na kabilang doon sa 18 sinasabing ex-marine. 16 lang sila na dating mga Marines at 2 ay galing sa Army.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan.
1: Ngayon, naging base yan eh. Para dito sa pagsampa ng kaso kay Speaker Martin, kay Lachis Cudero, yung pahayag eh.
0: Yun ang sabi ni Marines. Ombudsman Remulla.
1: Yes.
0: Na ipinahayag ni Mike Defensor, diba? Na binasi niya doon sa pahayag ng 18 ex-Marine. Binulgar yan ni Defensor eh.
1: Pakipatay yung kay Gutesa.
0: Nakita niya yung affidavit, nabasa niya yung affidavit. Paano sila nakakakuha, di ba? Nabasa niya na kasama yung si dating Orly Gutesa na narinig naman natin sa pamamagitan ng video yung usapan, di ba?
1: Yes.
0: Na sa pagitan ng asawa ni Gutesa at ni Orly Gutesa na kung saan sinasabi na pinapirma siyang pilit sa affidavit na hindi naman siya ang gumawa kung hindi sila. So, maliwanag na yung affidavit na yan ay puro kasinungalingan na kung saan ay tila ididiin itong si
1: Marculeta
0: at si ano, si Defensor. Yan. Ididiin silang 2 na siya namang nangyayari sa ngayon, di ba? Kaya nakikita natin na talagang yung kanilang script, yung mga senaryo na kanilang lilikhain ay nagli-leak may nakakaalam.
1: Yes.
0: Oh, kaya walang lusot eh.
1: Mm.
0: Pero pilit nilang inilulusot.
1: Eh, lumalabas eh, dahil pinaniwalaan ni Ombudsman Rimulya yung ano, sekretary yung pahayag ng mga former Marines at ni Gutes, ha? Eh, wala nang dahilan bakit hindi pa ipatawag yun ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee.
0: Kaya nga hindi ba sinabi niya, Don Pepot, na ipapatawag niya eh, si Saldico.
1: Yes, ang tanong, kailan kaya? At si
0: walong ex-Marine, yun ang tamang tanong.
1: Inip na inip ng taong bayan eh.
0: Yes, talagang inip na inip sapagkat gusto na nating matuldukan at para naman magawa nila, matugunan nila, yung kasalukuyang problema sa krisis,
1: yes,
0: lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Hirap na nga tayo sa mga ninakaw na malaking halaga ng salapi. Mm. Pero lalo tayong nahihirapan, nagsasakripisyo dahil nga sa kasalukuyang krisis na hindi natin alam kung kailan matatapos ang tensyon sa pagitan ng Iran, ng Israel at ng Amerika sapagkat ang Amerika ay tinatangkilik ang Israel.
1: Yes.
0: O kaya nga nagagalit ang mga Amerikano na patuloy na nagpuputesta laban naman kay Pangulong Donald Trump ng Amerika sapagkat nauubos din ang salapi ng mga mamamayang Amerikano dahil diyan sa nangyayaring tensyon. At hindi lamang salapi, kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay, yung mga sundalo.
1: Yeah.
0: Eh, nauubos dahil nga sa kagagawan o sa kagustuhan nitong si President Trump ng Amerika. Pero nakikita ko rin naman sa aking pansariling paniniwala na may punto itong si Pangulong Donald Trump. Sapagkat gusto niya maging malaya yung Strait of Hormuz na paradaanan ng mga nagdadala ng langis at iba pang mga produkto, di ba? O pero ang gusto ng Iran ay maningil.
1: Yes.
0: Di ba? Pero sabi nga nila, nakakita naman ng ibang daan, ibang paraan at hindi rin nag-iintay lang sila ng pagkilos ng ni Donald Trump at hindi raw titigil ang Iran.
1: Pamilaan natin hanggang ngayon, hindi pa sila nagkakasundo eh.
0: Mukhang kaya mahaba-haba itong panahon na ating titiisin.
1: Yes.
0: Kaya yan nga ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na hold your fire. Ibig kong sabihin, yung inyong mga pera, huwag niyong basta-basta gagastusin dahil baka mahabang panahon na magtiis tayo dahil sa kakulangan ng langis. Ngunit may mga nagsasabi naman na hindi naman tayo pwede dapat magkulang sana dahil mayroon Singapore,
1: yes,
0: na pwede natin pagkunan ng langis na mas mura
1: at South mas Korea,
0: malapit
1: Japan.
0: Yan. Pwede naman. Kaya kung iisipin, bakit nagtataas itong mga kumpanya ng langis na dapat ay manatili sana, magtaas man sila pero hindi katulad ng patataas na ginawa nila,
1: yes,
0: na talaga namang sukdulan na halos talagang tayo nga, ayaw na nga nating nagtitipid tayo sa gas kaya hindi tayo makapunta sa istasyon, di ba?
1: Yes. Para isa rin tayo sa panawag ng gobyerno na magtipid.
0: Oo, magtipid. Oo, kaya yan po mga kaibigan ang problema nating mga mamamayang. Kaya patuloy pa rin ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ng serbisyo at iba pang mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino na dapat sana ay natututukan ng ating mga opisyal sa gobyerno.
1: Yes.
0: Na ewan natin kung bakit hindi nila tutukan muna ang problema, iwanan muna yung problema sa tinatawag nga nating korupsyon at bigyan pansin itong mga problema na dapat ay kanilang tugunan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pero ayaw din tantanan ng taong bayan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ah, talagang galit ang marami nating mga kababayan sapagkat kung iisipin natin, Don Pepo, hindi naman tayo dapat maghirap ng ganito.
1: Yes.
0: Maring sinasabi nga nila na naghihirap pero hindi katulad ng dinaranas natin sa ngayong paghihirap.
1: Kaya na kung di nawala yung mga trilyones sa salapi na dapat na ibalik sa taong bayan.
0: O, dapat.
1: Nagamit natin sa panahon may krisis.
0: Yan. Dapat na gamit ito sa panahon ngayon na kailangan natin ang salapi para matugunan ang mga pangangailangan ng marami nating mga kababayan. Pero narito na eh. Ha?
1: Yes.
0: Wala nang magawa ang lahat.
1: Hindi nila kalain na magkakaroon ng itong krisis eh.
0: Sinasabi ko ako minsan, kaya ako talaga laging may nakatabi. Ha?
1: Yes.
0: Sapagat mayroong mga eventuality na hindi nating inaasahan.
1: Hindi natin kontrolado. Dumarating.
0: Hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo kontrolado ang mga pangyayari.
1: Yes.
0: Pero kung ikaw, katulad ng ating gobyerno, dapat
1: may foresight.
0: Nagawa na paghahanda. Yun ang kakulangan ng ating kasalukuyang gobyerno. Hindi katulad nung nakaraang pamahalaan, isa pinupuri natin yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Na kapag ka mayroong biglaan, mayroon na agad silang mga nakahanda, ang DSWD, may mga talagang nakalaan na, nakabalot na, na ipamamahagi ng mga relief goods. Ngayon, kung kailan may krisis at saka sila naghahanap at naghahanda ng kanilang ipapamahagi sa ating mga kababayan. Marami silang mga dapat tugunan na mga problema na hindi nila natutugunan. Kaya ang ating mga kababayan ay restless. Wala silang katahimikan sapagkat ang kanilang buhay ay walang kasiguruhan sa kasalukuyan.
1: Yes.
0: O, walang...
1: Eh, halos lahat eh, tumataas na sabi ng kuryente natin, tumataas.
0: Pero wala tayong pagkukunan. Wala tayong pagkukunan ng mga pagtataas na yan, ng ng salapi para matugunan niya mga pagtataas na yan.
1: Yes.
0: Walang binubuksan trabaho, nababawasan pa nga. Diba? Dahil marami na mga establishment ang nagsasara.
1: Yes.
0: Dahil nga nalulugi. Di ba? Na wala namang ginagawa ang ating gobyerno para ito ay matugunan. Na sana yung mga maliliit na mga entrepreneurs, yung maliliit na
1: mamumunan
0: ay tulungan. At ito yung panahon na dapat kumikilos ang TESDA, ang ating gobyerno, para dumikha ng mga tinatawag na small, medium entrepreneur.
1: Yes.
0: Natulungan nila, i-train ang mga kababayan natin para maging produktibo. Matagal na natin sinasabi ito, Don Pepo,
1: yes, sa ating kahit
0: programa.
1: Yung
0: kahit yung pagtatanim, na sana ngayon namumunga na, umaharvest na lang yung ating mga kababayan. Pero ngayon pa lang sila nagsisimula kung kailan narito na ang problema. Pero parang ito ay isang pagtapik sa ating mga balikat. Nagising tayo na may mga biglaan palang mga problema na hindi nating inaasahan. Pero kung tayo ay nakahanda, hindi na tayo mabibigla.
1: Yes.
0: O, pero sabi ko nga, talagang ganyan, pero talagang ang Diyos ay marunong gumagawa kuminsan ng dahilan para gisingin tayong mga mamamayang Pilipino na ating lingapin, pagmalasakitan ng ating mga natural resources.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yung yan ang marami tayo na dapat pakinabangan ng bansa at namamayan.
0: Katulad ngayon, pati Bulkang Mayon, nag-aalboroto, sumasabay sa problema.
1: Apektado na naman yung mga magsasakad
0: dyan. At meron din na naman bagong sinasabi
1: natin
0: na mga sakit na na tila mas maluba kaysa sa COVID. Di ba? Dahil yan, parang ang problema ay nagsimula, parang bumubuhos, parang lahat nagsasama-sama na. Ganyan din sa tao Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng problema, lalo na sa pananalapi, lalong dumadami sa araw-araw, dumadami na dadagdagan ng iyong problema.
1: Yes.
0: Kaya sana ito ay leksyon na sa atin at sa mga umuugit ng ating gobyerno para sa sinasabi na kahandaan. Dapat laging handa be ready, always be ready.
1: Yes, anticipation natin eh, sa mga problema
0: natin. May mga panahon na hindi natin inaasahan. Yes. Nakakailanganan natin yung dati-dati ay hindi natin kailangan, ay bigla nating kakailangan.
1: Mm-hmm.
0: Yan mga kaibigan, ano, at tayo magbibigay muna ng isang paalala at pakiusap po na sana i-like, i-follow. Yes. Ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigang, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono. Tandaan po ninyo sa mga gustong tumawag dahil bukas ay magla-live kami sa istasyon. Pwede na po kayong makatawag sa mga gustong tumawag. Sasabihin na po yan ni Dom Pepot sa aming pagbabalik.
1: Yes.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Okay na po.
0: Okay, tayo ay nagbabalik sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Naku, may diferensya. Ayaw talaga ito, Miguel. Madala na talaga.
2: At habang pinapatahimik natin, gusto magsalita dyan.
0: Oo, sana ganito yung mga ano, no, ha? Yung mga magsasalita.
2: Nakukusa.
0: Pero yung ating 18 ma rin, sinasabi na.
2: Nakukusa sila.
0: Oo. Okay, so, sa mga nakikinig,
2: yes.
0: Ako talaga naman, nakaka...
2: Sa mga tatawag po bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista na po ninyo, dahil bukas live po kami, para makatawag po kayo, 0917-581-6500, ulitin ko po, 0917-581-6500, at doon naman po sa magpapadala po ng mga mensahe ngayon, para mabasa po namin Tita Carmen. Pakisal po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakarayon po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nakarayon po ninyo palat ng tunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Padala po kayo ng mensahe nyo at babasahin po namin Tita Carmen ang mga mensahe sa Facebook. Gayun din naman sa YouTube. Magpadala rin po kayo ng mensahe nyo at babasahin din po namin Tita Carmen ang mga mensahe nyo sa YouTube.
0: Okay, so nagbabalik po tayo ha. Inuulit ko, pakiusap ng ating, ng inyong lingkod na sa mga ating mga kababayang nakikinig, nanonood, na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. So, babasa na tayo.
2: Apo, apo.
0: Mauna ka na, Don Pepot, at naglulo ko itong aking dalawang cellphone. Ano ha? Sumasama sa panahon eh. Sige.
2: Dito po tayo sa YouTube. Sabi po ni Ma'am Imelda Aquino, Tita Carmen, good morning po. God bless po. Watching from Japan.
0: Uy.
2: Ma'am Imelda.
0: Maraming salamat sa ating mga kababayan sa Japan.
2: Yes.
0: Tayin niyo po tayo ang inyong lingkod. At nagbabalak-balak tayo, ha? Yes. Napaka umabot tayo dun sa ano ba yun, sa Sakura. Bulaklak. Oo, yan. Sige.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Mula naman kay Mega Edit. Mim-aim, sabi niya.
0: Ituloy-tuloy mo na.
2: Mula naman kay Sir Dennis Almohano. Nice Monday morning, Tita Carmen and Brother James. Mula naman kay Sir Onto Heads, LGUs ng RP. Bolt in na po sa bayanihan. Tabang, tulong sa mga biktima ng Mayon Volcano. Mula naman kay Sir kay Ma'am Gudina Bungokan. Tita Carmen, Sir James, good morning po. Marcos, magsusona ka na naman. Di mo ba na ipapakulong si Sandro at Romualdez eh. Mahiya ka naman.
0: Di ba sabi niya? Anong sabi? Sa Pasko?
2: May makukulong na.
0: Disyembro, makukulong na. Ano ba ang pecha tayo? Hanggang ngayon, usap-usapan pa. Wala pang nagtuturo na ang talagang mastermind ay itong si ganito. At yung mga sangkot.
2: Ang hula to yung tao eh.
0: At yung mga sangkot, abay, nandiyan pa, kasama pa dyan sa Committee on Justice eh. Yung mga humuhusga, eh sila yung dapat husgahan eh. Diba? O pero bakit sila ang nakaupo dyan sa Committee on Justice?
3: Oh.
2: Ayan ang sinasabi ni Congressman Egay Irise. Ayun ang participate. Kasi naipokitoan daw siya dyan sa nangyayaring
3: dahil, pagbinigay. Ano eh, yung dapat husgahan, ang siyang humuhusga, doon sa hindi dapat husgahan.
2: Na naman po sa ating Facebook, sabi po ni Langgam na pula, pag nagsalita at sabihin niya ang totoo, yan si Madriaga. Sabihin naman nila, fake news ang sinasabi ni Madriaga.
3: Hindi, alam mo, sa totoo lang, yung Madriaga, walang kredibilidad eh. Walang kredibilidad. Dahil may mga nagsasabi na itong si Madriaga, hindi ba may kaso yan ng kidnapping? Nakakulong.
2: Hanggang ngayon.
3: At hindi ba tinasabi nila na kinausap daw siya o kinakausap ni Vice President Sara Duterte? Hindi naman pala siya, kundi si Tevez.
2: Ang pinuntaan. Ayun pa yan, kay Secretary John Vic Rimulyo.
3: At doon, iniugnay naman ang ating Vice President base dun sa pahayag naman ng Ginang Degamo, di ba? Na nagkaroon ng idea na pwedeng iugnay na naman dahil sa pagkakausap kay Tevez, iniugnay doon sa pagkamatay ng Governor Degamo. O panibago na naman yung naimbento nila na iaakusa, ikukulapol sa pangalan ng ating Vice President Sara Duterte. Alam mo, kaya tumataas ang rating ng ating Pangulo. Nakikita kasi ng taong bayan eh, na sobra-sobra ang ginagawa nila na pagpapahirap, di ba? Para lamang masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte, na ayaw nilang maupo, masingkaw sa posisyon bilang Pangulo dahil sa takot nila. Sila ang may mga atraso na kung kaya sila ang may kinatatakutan kung bakit ayaw nilang maupo ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi nila alintana ang pangangailangan ng taong bayan eh. Manhid sila sa sigaw ng taong bayan. Humihingi tayo ng katotohanan, humihingi tayo na may managot at magkaroon ng katarungan. Tingi sila. Ang kanila lamang iniisip ay kung paano nila maliligtasan itong mga akusasyon sa kanila sa pagkakasangkot sa malawakang korupsyon. Di ba? Nandiyan sa Committee on Justice si Ortega. Nandiyan sa Committee on Justice si J.J. Suarez, na akala natin napabalita na ito ay tigok na.
2: Ayan, malakas na malakas siya.
3: Pero ayan, nagpakita po, malakas na malakas pa. Nandiyan si Luistro, ha? Na chairman. Nandiyan
2: sa Quadcom, nandiyan halos eh.
3: Halos pula at Chile. Si yung Barbers, yung Bernadette Barbers. Nakotakot naman ng ang mga buzzer nito, di ba? Tinatanong kung babae ba ito o lalaki, di ba? Ay, nakos, at bakit
2: daw... Barbers po yun.
3: At bakit nalagay daw, di ba? Bakit daw nalagay, naging kongresista?
2: Siya naging parang, yun, kapalit ni Barbers.
3: Parang tila walang alam, di ba? Marami po, ha? Pero ang kanilang pilit na itinuturo ay ang ating Vice President Sara Duterte. Siya yung pilit na ipinipinta sa kanya ang lahat ng mga maruruming mga paratang, mga aligasyon na wala namang mga kaakibat na ebidensya. At nagtataka tayo itong Pepot, ha? Kung bakit pinatatagal ng Committee on Justice ang pagdinig, sapagat yan ay hindi naman para sa katarungan. Kung ating iisipin sa tanong ng ating mga kababayan, bakit pinatatagal? Dahil ang pakay nila, ang purpose nila ay for public publicity.
2: Yes, trial by publicity.
3: At hindi para hustisya. Gusto nilang ipaalam at ikintal itanim sa isip ng ating mga kababayan yung mga ipinaparatang nila na mga kasalanan ay ginawa ng ating Vice President Sara Duterte. Dapat yan ay i-forward nila o dalinan nila sa Senado.
2: Yes.
3: Kung talagang sinasabi nila na mayroon ng probable cause. Eh wala pa eh, di ba? Oh, puro lamang sila bintang, puro lamang aligasyon. Na pa, kasi nga yung sinasabi ni Gavel na ang paulit-ulit, di ba?
2: Nakasinungalingan
3: ay nagmumukhang totoo.
2: Yes.
3: Nagiging totoo sa bandang huli. Dahil yun na ang nasa isip ng taong bayan. Kaya yung mga...
2: Sa sarili mo, mapapaniwala mo na eh.
3: Oo, oh, yung mga ilan loyalista na naniniwala sa mga sinasabi na puro kasinungalingan, ipapadala sa akin. Eto, sinabi ni... hindi ko nalang pinapansin dahil bakit ba tayo sabi nga bababa doon sa isip ng iba samantalang meron tayong sariling kaisipan,
2: yes, kanya-kanya
3: kung ano
2: kaisipan.
3: Ang tunay na nangyayari, hindi tayo basta-basta naniniwala, sabi
2: lalo sa social media medyo ingatan po natin.
3: Kaya ako umiiwas na nga ako. Basta nagbabasa lang ako ng mga news na dapat kong paniwalaan, mga balita na dapat kong paniwalaan. Yes. At yung hindi naman, hindi ko na nilalagay sa aking isip dahil maguguluhanan lamang tayo. Yan ang gusto nitong mga ilan. Nililito ang isip ng taong bayan at pagkatapos, nagbabalita sila ng mga kung ano-ano kung papansinin mo. Panay ang press release ng mga magagandang balita. Ha? Na nagbabalita ng mga magaganda at kumikilos ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Eh kung paniniwalaan mo, nakita ko rin sa post sa social media, nakahiga ang ating Pangulo. Merong ano sa, ano ba yun? Tawag dito sa... Oh, sa ilong, mandaming mga nakaano. Oh. Eh, maluwa.
2: Sabi, hindi po totoo yun, ha? Fake news.
3: mga fake news yun. Kung maniniwala tayo, eh, nasa sa atin na po yun. Ibig sabihin, mahina tayong kumalkula ng tama at mali. Hindi nabigay sa iyo yung tamang, tamang bilang para magkaroon ng maayos na kaisipan. Yeah. Diba?
2: Kailangan sa Christmas po tayo.
3: Oo, oh, kaya ang Diyos kasi bigyan lahat tayo ng talino eh. Although may antas, may kanya-kanyang
2: level.
3: Antas o bilang level ng talino. Eh baka kakapras yung nabigay, kaya agad-agad naniniwala. At higit sa lahat, hindi tayo dapat maging panatiko.
2: Yes.
3: Hindi po politiko ang magsasalba sa atin, kundi tayo-tayo sa ating mga sarili.
2: Yes.
3: Tayo ang magsasalba sa ating sarili. O kaya kailangan at importante, nagkakaisa po tayo para sa kapakanan ng buong mamamayan.
2: Yes.
3: At hindi lamang dun sa mga iilan na nakikinabang na nagiinganyo para samahan sila dahil nakikinabang sila. Diba? Kundi para sa kapakanan ng higit na nakakarami.
2: Yes.
3: Yun po ang dapat natin tignan sa
2: para sa bansa,
3: parisip.
2: Magkaisa na po tayo naman ang kulay sa politika.
3: Kung ano ang tama, yun po ang pag-usapan natin. Palagi-palagi na lang natin ipinaalala na mga politiko, dumarating yan, umaalis ang bit-bit, salapi po natin. Kumaganda ang kanilang buhay. Pero tayo nananatiling naghihirap, nakanganga, nagaantay ng awa, ng ayuda. Pinamihasa nila tayo sa ayuda na sarili rin natin pera ang kanilang ipinamamahagi. Pero nagmumukha sila na magandang lalaki at tulay na lingkod ng bayan.
2: Mula naman kay Mamer Legico mo. Good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
3: Basa?
2: Sabi naman po ni Ma'am Evangeline De Saliza, good morning Tita Carmen and Kuya James. Sana po ipatawag ang miral ko. Kaysa impeachment, matindi ang itinaas ng bill sa kuryente. Lahat tinamaan. Ano itong panibagong palabigasan ng gobyerno dahil bangkarote na? Hindi na sila ubra sa ibang pagkukunan nila dahil under fire na sila?
3: At hindi lamang sana, Miralco, kung natatandaan mo, Don Pepot, bago bumaba sa posisyon ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa tinitingnan niya yung sa tubig.
2: Yes, onerous contract, sabi ni Pangulong Duterte.
3: Pero natuklasan na hindi pa man nagtatapos ang kontrata, meron na agad panibagong 25 years contract na nilagdaan.
2: Yes.
3: Kaya hanggang ngayon, sila pa rin. Diba? At hindi na
2: inimbestigahan. Sabi niyo, Panginoon Francisa, hindi natin nalaman man lang.
3: Dapat, hindi lang kuryente. Dapat, pati ang tubig ay dapat imbestigahan
2: yes
3: na rin dahil tulad din ng tubig.
2: Pati internet.
3: Ang dami rin mga sinisingil sa atin.
2: Mm-hmm.
3: Baka pati yung mga katulad ng sinasabi sa kuryente.
2: Losses.
3: Na tatlong taxes.
2: No.
3: Dating 12% ang yes ating binabayaran.
2: Generation.
3: Bukod pa dyan sa mga system loss at yes iba pang mga ipinapatong. Yes. Baka ang tubig, ganyan na rin ang sistema. Dahil halos iisa sila ng mga shareholder ng kuryente at ng tubig.
2: Sila-sila rin eh.
3: Sila-sila rin. Eh dapat talaga imbestigahan yan.
2: Hmm. Mula naman po kay Sir Cornex Aguilar Jomon. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Totoo kaya ang sinabi ni Miss Cathy Binag na nagsalita na raw ang INC, Iglesia ni Cristo, na lahat ng congressman na lumagda sa impeachment ni BP Indaysara, Duterte, goodbye na. Ayaw nilang suportahan habang buhay from Davao City, Mindanao.
3: Blacklisted po sila. Iba blacklist sila ng Iglesia ni Cristo.
2: Mm-hmm.
3: Ang hangad lang naman ng Iglesia ni Cristo, hindi sa ipinagtatanggol natin ha, ay katotohanan.
2: Yes.
3: Dapat manaig
2: ay
3: katotohanan. Oo, yes. Eto na. Si Anna Gray, i-abolish na ang Congress. Oo, sapagkat dumarami po. Kung magbabago tayo ng ating saligang batas at babaguhin din ang sistema ng ating gobyerno, bakit hindi ibalik sa parliamentary? Di ba? Para naman mabawasan yung mahigit 300 nating mga congressman
2: yes
3: na sumusweldo naman nang walang ginagawa at sumasama pa at kasama pa sa kurakot sa salapi ng taong bayan.
2: Malaking katipihan yun.
3: Oh, bawat, di ba dati yung parliamentary merong 13 lang
2: regional assembly, na regional.
3: Regional na assemblyman, 13 yes region, kaya 13 lang ang ating assemblyman.
2: Yes.
3: At kapag gustong alisin at hindi functional na ang ating presidente, sila-sila lang.
2: No, kahit prime minister.
3: Ang magbobotohan.
2: Mm.
3: Di ba madali? Kaya pag kami ginawa, agad-agad pwede
2: yes
3: na alisin sa posisyon na hindi katulad ngayon na termino, aantayin natin matapos ang termino o kaya i-impeach. Eh kung katulad naman nitong ginagawa ngayon na mayroong impeachment pero gustong patagalin at kung gustong padaliin, pwedeng padaliin. Mm. Diba? Oh.
2: Sabi ni, nila eh.
3: Sabi ni Buboy De Luna, good morning po sa lahat. Kapit lang po, manalangin ng magawan na ng paraan ang mga problema ng bansa. Sabi amen ni Anna Gray, set up lang ang impeachment ni Vice President Sara Ayong kay ex-DND chief. Sino ba yung ating ex-DND chief? Yung pinalitan ni Gibo, panahon ni Duterte, hindi ba si ano? Hindi, si Anyo?
2: Anyo, at si ano? Sino ba yung ni Duterte na?
3: Oh, teka muna, sabi ni Jaime Samoya Bernante, good morning Pilipinas, Lunes, work lang tayo para makatawid sa araw-araw sa buhay. Good morning Ma'am Carmen, Sir James. Yan po ang tama eh. Magsipag tayo, magsikap tayo, wag tayong umasa sa mga ayuda. Ha?
2: Yes.
3: Nasa ating pong pagsisikap, pagtsatsaga ang ating ikakaahon sa kahirapan. Oh.
2: Yes.
3: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Itong administrasyon ni BBM ayaw kay Duterte dahil palamura Pero itong ini-appoint ng NBI chief ay mas grabe pa pala kay Duterte kung magmura. Pinakita din ang kanyang pag-uugali sa hearing sa impeachment, kaya siya pinalayas. Okay.
2: Sa Carmen, bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagbabasa ng mga mensahe, papasokin po natin ang pag-uulat ni kasamang Romel Madrigal. Mas pinatatag na food safety sa Laguna sa pamamagitan ng SACCP, training ng Department of Science and Technology. Sama Romel.
4: Isinagawa ng DOST-PSTO Laguna hang isang masinsing pagsasanay sa Hazard Analysis and Critical Control Points o HACCP sa Santa Rosa, Laguna. Pinangunahan ni Ms. Amiel Alcala ng DOST Calabarzon ang training na nakaangkla sa pamantayan ng Codex Alimentarius Commission o Codex CXC 1-1969 Rev 2020. Sinimula ng sesyon sa pagtatasa ng kaalaman at kasalukuyang practice ng mga kalahok tungkol sa HACCP. Tinalakay ang kasaysayan, kahalagahan at pandaigdigang papel nito bilang sistematikong pamamaraan sa pagtiyak ng kaligtasan ng pagkain. Ipinaliwanag ang pitong prinsipyo ng HACCP Hazard Analysis, pagtukoy ng critical control points, pagtatakda ng limitasyon, monitoring, corrective actions, verification at maayos na record keeping. Binigyang diin ang General Principle of Food Hygiene bilang pundasyon ng isang epektibong HACCP system. Sa huli, tinalakay ang mga benepisyo ng pagpapatupad dito sa food production upang masiguro ang mas ligtas, dekalidad at globally compliant na produktong pagkain mula sa Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Yung malapas po.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jong Manlapas sa kanyang pag-uulat.
2: House panel aaprubahan at ipapasa sa seminaryo ng impeachment report laban kay VP Sara Duterte.
3: Okay.
5: Nakatakdang aprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw ng Lunes ang committee report na nagsasabing may probable cause upang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang kaukulang resolusyon at article of impeachment bago ito isumite sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay Batangas Representative Jirby Luistro, chairperson ng komite, natapos na umano ng panel ang tungkulin itong suriin ang mga ebidensyang kaugnay ng consolidated impeachment complaints tapos ang unanimous na 53-0 na boto noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga aligasyon, tinalakay sa ulat ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, at pagbabanta di muno sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Binanggit din ng mga mambabata sa umano'y irregularidad sa paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential at intelligent funds, kabilang ang questionable resibo at mga pangalan ng umano'y recipients na iniulat na hindi umiiral. Samantala, kinumpirma rin ng National Bureau of Investigation ng authenticity ng video kung saan umano'y nagbanta si Duterte laban sa mataas na opisyal ng gobyerno. Kapag naaprubahan sa plenaryo nang hindi bababa sa one-third ng mga miyembro ng Kamara, papadala ang article of impeachment sa Senado na siyang uupong impeachment court. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Jojo Sikat, isunod natin, Don Pepot.
2: Senator Pia, suportadong panawagang ipagpaliban ng tuition fee hike. Sam Jojo.
6: Sinusuporta ni Senadora Pia Cayetano ang panawagan ng Commission on Higher Education sa mga higher education institution na ipagpaliban ang planong pagtataas ng matrikula habang binibigyan diin ang pangangailangan protektahan ang mga pamilyang Pilipinong nahihirapan na sa mabilis na pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin na epekto ng pagtaas ng langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Si Cayetano na nagsisilbing Senior Vice Chair ng Senate Committee on Finance at humawak ng budget sa edukasyon sa loob ng 6 taon ay nagpaliwanag na accessible na edukasyon ay susi sa pagwakas ng kahirapan at pagsisiguro na intergenerational equity. Nananawagan si Senadora Pia na magtulungan ang pribadong sektor at gobyerno upang pagaanin ang pasani ng mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon. Pinuri rin ni Cayetano ang CHED sa pakikipagdialogo sa mga higher education institution habang binabalansi ang pangangailangan tiyakin na ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya ay hindi lalong mahihirapan sa kasalukuyan. Hinimok din ng senadora ang higher education institution na humanap ng alternatibong paraan sa pagtugon ng mga hamon sa kanilang operasyon ang hindi ipapasang-pasanin sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Naniniwala si Cayetano na ang pamumuhunan sa edukasyon ay pamumuhunan sa kinabukasan ng bansa at ang accessibility ay dapat manatiling prioridad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Meron pang pag-uulat na isunod?
2: Wala na po. Okay na po.
3: Wala na. Okay. So, basa na, Don Pebot.
2: Mula ka sa Rick Orasyon. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
3: Good morning din sa iyo, Rick Orasyon, ha?
2: Wala naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nagsalitaan na po si Senator Amy. Nalabas, masok daw sa ospital si Bongbong. Paano naman nila pabubulaan na yun? Eh, ito sinasabi ni Senator Amy.
3: Eh, sinasabi nila, maraming ipinaparatang din. Kaya Senadora Amy Marcos na kung iisipin, eh, nagpapa-DNA test naman ng ating Senadora Amy Marcos eh, di ba? Pero ang ginagawa nila ngayon ay tila sinisira nila ng sinisira ang ating magiting na Senadora Amy Marcos. Sapagkat napakahirap na isipin at kung ikaw man ay kapatid, napakahirap eh yung katayuan ng ating Senadora Amy Marcos. Paano niya kukonsintihin ang mali ng kanyang kapatid, di ba?
2: Yes.
3: Na nakikita na halos ng taong bayan, nararamdaman. Hindi lang nakikita, nararamdaman natin, di ba? Na something is wrong in the government, di ba?
2: Yes.
3: So, paano niya ito pabubulaanan? At saan din siya tatayo? Dahil siya ang nakiusap at nagmakaawa di umano kay Vice President Sara Duterte para maging kasama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Vice Presidente. Bagamat ang gusto ng dating Pangulo Duterte ay tumakbo siya sa pagkapangulo. Pero hindi ito sinunod at pinagbigyan ang pakiusap ni Senadora Amy Marcos. Pagkatapos, ito ang kanilang gagawin kay Vice President Sara Duterte na sinasabi na ang punot dulo ay selos. Selos ang punot dulo kung bakit nagkaganito ang istorya ng Unity Team. Diba? Oh. At yan naman ay nakita natin nung sa isang pangyayari na kung saan ay tila hindi pinansin. Ang ating Vice dinaanan President lang. Sara Duterte at dinaanan lang ng First Lady, di ba? At simula noon ay nagkagulo-gulo na ang tabakuhan. Na sinasabi nga na ang kaguluhang ito ay di umano, ha? Ay bunga daw ng selos ng ating First Lady na hindi nating alam kung ano ang totoo o hindi. Di ba? Sige.
2: Lalo mag-i, ma'am. And agree. Trillianes atapang. Pero sabi, gaslighting naman.
3: Sabi ni Rick Orasyon, nagalit na si Ace Barbershop at kakasuhan daw niya ang naninira sa rindog sa misis niya. O eh, sino naman ang kakasuhan mong naninira? O, paano naman, ibig mo ba'ng sabihin, titignan lang, eh samantala may nakikita ang taong bayan, di ba? Yung sinasabi niya, hindi ako yan, hindi ako yan. Pumupunta ka sa hearing nang wala kang kahandaan o hindi mo binasa ng gusto ang script. Di ba? Yung sabi ng taong bayan, eh, hindi binasa ang script. Kaya, hindi ako yan, hindi ako yan, dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Sinagip naman siya ng chairman eh, di ba? Yeah. Chairman na
2: Ristro,
3: di ba? Sige.
2: Wala naman kasi ako may otsyowa. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday to all. Masasabi ko lang sa korupsyon, pare-pareho lang lahat. Kala mo, walang alam. Pero mayroon ding lihim na korupsyon. Kaya huwag na magmalinis. Yung mga 18 sundalo, maniwala ako dyan, pawala din yan ni Mike Defensor.
3: Sabi ni Cindy Cruz, meron kayong post si Amy B.

0: Napin ang Asian Summit sa Mactan, Cebu, isang isla ng Cebu, para iwas rally kasi 100 lang ang papasok sa Mactan, Cebu. Ang galing, di ba?
1: Wala naman kay Sir Mario Castañares. Maayong buntag, Tita Carmen, Sir James po, watching here in Bohol.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, dating DND, si Norberto Gonzales po, pende si Norberto Gonzales sa panahon ni GMA. Di ba?
1: Si Lorenzana po. Sa
0: Lorenzana, tama ka dyan, si Lorenzana. Ang sabi naman ni Ena Gray, si Gonzales po.
1: No, Lorenzana po, po. Mula naman kaya Ma'am Ena Gray, Jason Sas arrest shows government effort to guard the truth ang kapal.
0: Oo nga naman. Ang nakapagtataka, sabi ni Emmy Tabahonda, ang ginawan daw ng fake news ni Jason sa ICBBM tungkol sa medical bulletin. Pero bakit si Matibag ang nagdemanda? Parang may mali. Tama. Bakit ang NBI ang nagdemanda? Dapat kung sino yung nagrereklamo. Marami pong mali dito sa ginawang paghuli
1: cyber
0: ng NBI
1: ganun, eh.
0: Kay Jason sa.
1: Yes.
0: May mga mali po. Ha? Katulad ng no bail. Eh, may bail po ang cyber libel.
1: Yes.
0: Ang paghuli ng alanganin sa oras at piyesta opisyal. Diba? O na talagang parang sinadya para hindi agad makalabas. Diba?
1: Ilang araw pa.
0: O eh, kailangan itama yung ano na yan, yung tinatawag na cyber libel. Kung ano talaga at kung ano ang dapat gawin. Diba?
1: At kung nagkamali sa sinasabing sheet form daw na nakalagay non-available, eh dapat tinatama talaga at sinecheck din naman nila yun.
0: Oo, eh hindi nga eh. Ano nga ba ang nangyayari sa ating gobyerno? Ano ba? Ito ba
1: hindi naman daw sinasadya, ito nakalagay.
0: Ito ba ang gobyerno ng mga bobo? Diba? Sino ba ang bobo?
1: Duman sa korte, duman sa mga abogado.
0: Eh. Sino ba ang bobo? Ang mamamayan ba? O itong mga nasa gobyerno, o nagbobobobohan, o nagtatanga-tangahan.
1: Yes.
0: O, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Cindy Cruz, magpa-hair follicle test, health bulletin at importante DNA. Kasi paiba-iba na mukha ng lumilitaw eh. Kanta muna ako, alin-alin ang naiiba, laban-laban, bawi-bawi, aw-aw.
0: Walastika.
1: Kumakanta si Ma'am Cindy.
0: Oo.
1: Good morning, Ma'am Cindy.
0: Kahit hindi ka kumakanta, mapapakanta ka. Kahit hindi ka tumutula, mapapatula ka. Eh kasi nga puro parang kababalaghan ang nangyayari. Yung hindi dapat isipin, eh naiisip nila. Tayo rin mga mamamayan, nag-iisip kung ano ba talaga. Diba? Kaya puro kalituhan ang nangyayari sa bawat isang mamamayang Pilipino. Basa.
1: Mula naman po kay Ma'am Gudina Bungokan, Marcos, yung sampung kilong bigas mo, ala pa, asaan na, ala pa dito sa Manila.
0: Eh, hindi naman tayo bibigyan sa Manila, pang mahirap daw yan sa mga, ano, pero sa totoo lang, dito sa kalunsuran, mas marami ang mahirap. Dahil yung mga nasa lalawigan sa mga probinsya,
1: narito na.
0: Pupuntahan dahil yes. Akala nila nandito ang oportunidad
1: yes.
0: Pero dito rin sila napapahamak o dahil sa kaulan ng trabaho nakakaisip gumawa ng labag sa batas
1: yes. Mula naman kay Sir Gis Dennis Almohano, tama tita, mga politicians come and go pero tayo nakanganga sa hirap at kawalan, we Filipinos deserve better leaders
0: yes. Sabi ni Sally Sueño, si Luis Tro, ang pananamit, parang laging nilipad. At si Claring na konsumo, dinaig pa si Imelda Marcos. Noong panahon niya, oo nga naman, di ba? Ang laki ng ipinagbago ni Auntie Claring. Oh. Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Ituring NBI na ito ang umaresto kay Jason sa nag-deny ng bail para makalaya. Buti na naig ang boses ng Korte Suprema at tinanggap ang 10,000 pisong bail para makalaya dahil

0: ano na yun, dahil ano, kala ko maglalagay ng makeup eh. Sige, basa.
1: Wala na magkasar on the heads. LGS ng RTB built-in na po bayan niya para sa mga biktima ng bulkang mayon.
0: Ayan, makalaya dahil yun ang sinasabi ng batas. Ayan. Sabi ni Romeo Ochoa, 17 months na lang at eleksyon na. Aba, ang bilis ano, ha? Kaya mag-isip na, mag-isip ng maigi sa pagboto. Huwag maging panatiko sa isang kandidato. Baka mahulog kayo sa kamunoy ng kahirapan at kasinungalingan. Babalik na naman tayo sa puro ayuda. Sa halip na turuan ang ating mga kababayan ng mga kaalaman at ng maging produktibo at makatulong sa mabilis na pagpapaunlad sa bansa.
1: Yes.
0: At makaahon ang marami nating mga kababayan sa kahirapan. Abang hindi kayo kumikilos at puro ayuda, e nananatiling aasa sa ayuda, kaya walang magiging pagbabago na tulad ng inaasahan natin na mga nag-iisip na mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Walang magiging pagbabago.
1: Mm-hmm.
0: Puro asa na lamang at asa ng asa.
1: At yan
0: ang
1: gusto
0: ng mga politiko.
1: Yes.
0: Yung tayo'y umaasa sa kanila para tayo ay napapasunod nila. Oh, basa. Sabi ni Rick Orasyon, may maipakulong si Bangag ng maipakulong si Sir Jason sa National Bureau of Interpretation. Itong si Matibag at si Ombudsman Boying at John Bicrimula ay mga law benders.
1: Mula pa rin kay Sir Rick Orasyon, ang Japan at Davao ay nagpirmahan na sa railway project sa Davao.
0: Yes, si Baste, Mayor Baste, ang lumagda. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang pinaka mabisang batas ngayon, death penalty law via electric chair. Yung pinaka mabigat na kaso lang pwede electric chair like drug lords at magnanakaw sa kabang bayan. Eh, meron pong bagong isinusulong eh. Mas maganda po ito. Mas katatakutan. At mas mapapahiya sila. Kaya mag-iisip ng doble. 10 beses ang gagawa ng korupsyon. Sapagkat maahantad sila sa publiko at mamamatay sila sa pamagitan ng pagbaril katulad ng ginawa kay Lim Seng. Natandaan mo na drug lords.
1: Yes.
0: Pina-firing squad ni Yumaong dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr.
1: Wala naman kay Ma'am Teresita Cruz Aquiling. Pag nakikita ko yung asawa ni Ace Barbers, ang bumabaw sa isip ko yung children's party. Eh mukha siyang clown eh. Sorry po ha, pero napaka-cheap talagang tingnan kung paano siya mag-ayos at maglagay ng make-up.
0: O parang napakakapal ng mock-up. Ha? Sabi ni Sally Sueño, Claring Saba, virus, Father Flabby na dating addict, Pastor Abante na mapagmarinis, banata nyo si Matibag. Di ba galit kayo sa pagmura ng mga Duterte sa mga addict at korupsyon? O tama. O bakit ngayon hindi ninyo pagalitan, di ba? Itong si Matibag na akala niya ay hindi siya matitibag. Walang panghabang panahon. Walang sinasabing tatagal ka dyan sa habang panahon. Dahil po tayo pansamantala lang. Sabi ni Rick Orasyon, ano na Congressman Garin sa karanasan mo kay Miao Miao? Ngayon na binalaho ang appeal na ibasura case mo sa Dimbak. Siya tuloy ang kaso mo. Mukhang bubuksan ulit ang kaso nitong si Congresswoman Janet Garin sa Dimbak siya. Di ba? Paano na naman ngayon yan?
1: Secretary siya ng panahon na yun.
0: Oo.
1: Wala naman kasi Romeo Ochoa, live ba to? Bawat ulit binaba. Opo, live po tayo, 7:08.
0: Hindi naman po paulit-ulit. Oo. Sabi ni Sally Sueño, ang bagal ng hustisya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, walang nananagot sa PhilHealth Flood Control. Pero ang pagyaman ng politiko, mabilis pero mapagmalinis. Di ba, Teacher Estela? O Teacher si Estela Kimbo, di ba? Na hanggang ngayon ay hindi pa inihaharap. Ganun din si Grace Po na dating chairman ng Finance Committee sa Senado. Sila yung nag-uusap pagkabay kami. Diba? Oh, yan. Kaya dapat. Pero di ba may inamin si dating Senadora Grace Po 5 billion na napunta? Kaya
1: yung sa ano, yung sa AKAP. Oh, na 20 billion, nabigyan ng Senado ng 5 billion. Kaya 1 billion sa Congress.
0: Okay, nakalusot. Nakalusot.
1: Nakalusot yung AKAP. Wala naman kay Ma'am Emmy Tabahonda, nangarag si Matibag nang lumabas ang audio-video niya, ang pakipag-away niya sa telepono kay Mel Sabio, na pumura at pagbabanta ng natatanggap ni Mel Sabio mula kay Matibag. Sabi ni BBM, ayaw niya, nagmumura eh. Gusto pala niya yung nagmumura ng todo.
0: Nabasa na yan, di ba?
1: Nabasa na ito, nabasa na.
0: Sabi ni Sally Sueño, grabe yung jeep na pinasok ng mga kabataan, may mga dalang panaksak. Nakakatakot, lantaran pagdudroga sa mga kali. John Vic, safe ba talaga ang Pilipinas? Oh, yan.
1: Sabi ni Ma'am Leti Prias, good day po, Tita and Sir. Pinagdadasal ko lang bago sana mag-eleksyon. Mawala na yan si Garcia.
0: Eh, parang isinusulong Don Pepot yung tinatawag na, ang tawag dito, yung kaso na pagpapa-impeach kay Chairman Garcia. Sapagkat tama yung sinasabi na dapat mawala sa posisyon itong si Garcia bago dumating ang national election sa 2028. Sapagkat hindi mangyayari ang patas na labanan habang nandiyan si Garcia, na kung natatandaan, ibinalik niya sa posisyon ang natalo na ayon sa ating saligang batas, hindi pwedeng ibalik ang second placer na kandidato. Pero nagawa yan ni Garcia. O di ba Bendalo din yan? O, maging itong sila Cardema, ang ipinalit ay mga batang utak kaliwa, Ilago, di ba?
1: Oh. Ang 60% na party list member.
0: Yes, at halos sila na mga magkakaalyado ang siya ngayong namamayani at namamayagpag ang boses sa pagsusulong para ma-impeach si Sara Duterte. Natatandaan mo ba, Don Pepot, nasa dahil kay Sara Duterte yung recruitment sa mga estudyante, na kabataan, sa mga paralan, sa mga universidad, ay nawala.
1: Pigilan yun.
0: Napigilan. Diba? At dahil din sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami sa hanay ng mga New People's Army na halos nangalahati na ang nawala.
1: 28,000 may
0: balik loob sa ating gobyerno at inakap ang bagong pamumuhay at ang sistema ng demokrasya. Oh, kaya galit sila sa mga Duterte. Maging ang mga ilan na gusto ay mawala ang mga Duterte ay pawang may axe to grind. Meron silang galit. Ah, nagtanim sila ng galit sa dating Pangulong Duterte, damay ang anak na si Vice President Sara Duterte. Di ba? O katulad nitong si, sino ba yung Ridon? Di ba ito ay napatalisik sa posisyon dahil sa pagbabiyahe ng biyahe sa ibang bansa gamit sa lapi ng taong bayan? Si Dilima, hindi ba ito ay nakulong ng 6 na taon o 7 taon, di ba? Nang dahil sa pagkakasangkot sa droga? Oh, di ba? Mm-hmm. Oh, sino pa? Yung mga mayroon ding mga sama ng loob, kaya gusto nila ay mawala sa posisyon at hindi naman manalo ang ating pangulo sa 2028. Kaya ang ating Vice President Sara Duterte ay nasa dalawang panig.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit anong gawin niya ay tila hinahabol siya nitong mga ilan na talagang ayaw na maupo siya bilang pangulo, sapagkat alam na alam nila na maaring managot sila at may kalalagyan.
1: Yes. Wala naman kay Sir Fernando Claros, pag may picture o video na kuha kasama ang isang convicted, iisipin nila kasabwat ka. Pero ano masasabi niyo sa video ni Matibag kasama ang father ni Arjo Ataide na isang congressman?
0: Sino?
1: Si ano daw, si Matibag at saka yung tatay ni Congressman Arjo Ataide. Baka sinasabi niya yung video na may para may verde, ano may kumakain ba yung verde ba yung
0: nabigyan ng naman, baka naman Don Pepot dati nang magkaibigan yan.
1: Mm.
0: Oo. Yes. Baka naman dati nang magkaibigan yan.
1: Yes. Kaya may video picture sila.
0: Oo. Hindi ko lang alam kung paano sila naging magkaibigan. At bakit nananatiling magkaibigan. Dahil alam naman natin eh, kung ano yung ama ng dating aktor na si Arjo Ataide. Ha? Na pati yung kanyang asawa na si Maine Mendoza ng It Bulaga ba yan? Ay tila nakikisawsaw. Kaya nga nagkomento ako eh, huwag ka nang makisawsaw. Obvious ba kung saan galing o hindi mo alam kung saan ang galing ang yaman ng mga Ataide? Di ba? Oo. Sige.
1: Wala naman kay Sir James Dennis Almohano, tita. Masaya, tatawa-tawa lang si Saldi ko. Somewhere in France, nagkakagulo mga politiko sa Pinas. Nagdadivert lang sila ng pending cases ng flood control scandal.
0: Eh, hindi natin alam eh. Kunwari pinapunta pero ayaw nila talagang umuwi si Saldi ko. Diba? Oh, yung sinasabi nila na gusto nila eh, lumantad ang katotohanan. Gaano katotoo? Diba? Eh samantalang si Saldi ko papetik-petik at nagpapasarap sa ibang bansa. Sa dami ng salapi ni Saldi ko.
1: Yes.
0: Kaya sa Europa pala puproteksyonan ang mamamayan, hindi nila itinuturo. Kaya ligtas si Saldi ko saan man siya naroroon.
1: Yes.
0: Sabi ni Sally Sueño, yung nasa itaas ng Star for All Season, sobra yaman, di lang binoto, anak si Lucky, pinersonal na, ibang barangay. Wala naman negosyo, wala rin pelikula. Bakit ang yaman nyo? Aba, eh ang kanyang asawa, ay anong hindi sila yayaman, di ko naman sinasabi na maaring nangungurakot, maaring hindi, di ba? Pero, si Recto, ang ama ng bat, di ba? Na ang alam ay puro taas, taas, taas buwis. Wala na siyang ibang alam na paraan kung paano lalaki ang kita ng bansa. Eh katulad ng sinasabi natin, Don Pepot, na matagal na po ito. Bakit hindi gawing produktibo ang mga mamamayang Pilipino?
1: Yes.
0: Hindi kayo-kayo lang. Gusto nyo laging tanga. Gusto nyo laging mahirap para patuloy ninyong magawa ang gusto nyo at hindi tutulan ang mga ginagawa ninyong kabuktutan sapagkat umaasa sa inyo sa pamagitan ng ayuda. Gusto ninyong manatiling tanga, gusto ninyong manatiling bobo at gusto niyong manatili na umaasa sa inyo. Kaya ayaw ninyong pangunahan yung sinasabi natin na sinasuggest natin na gawing produktibo. Bumaba ang TESDA kung sino man ang namumuno dahil may pondo ang TESDA. Yes. Para magpalawak, i-train ang mga kababayan ng skill.
1: Nang
0: sa ganun ay maging produktibo. Dati nang produktibo sa panahon noon ni dating Pangulong Marcos Sr. kasabay ng ating unang ginang Imelda Marcos, di ba? Ang gaganda ng kanilang programa.
1: Nagtatrabaho.
0: Nagtatrabaho sa loob ng bahay ang mga ginang ng tahanan habang pinapatubayan ang paglaki ng kanilang mga anak.
1: Yes.
0: Di ba? Mm. Eh ngayon wala eh. Puro OFWs. Oh, tapos uuwi rito ng nakakahon. Iba ginagahasa o pinagsasamantalahan. Yung iba nandun na lang, ayaw nang umuwi. O pero ngayon, nagkaroon tayo ng dagdag na pabigat. Yes. Dahil sa pag-uuwian ng ating mga OFWs.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa tensyon sa pagitan ng Gitnang Silangan at ng Amerika at Israel.
1: Yes.
0: Kaya ano ang gagawin ng ating gobyerno na sinasabi ay bibigyan ng trabaho? Anong trabaho ang kanilang ibibigay? Samantalang yung dating nakatenga lang na nakanganga, walang oportunidad, walang trabaho mapasukan, ay dumarami o dinagdagan pa ngayon sa pag-uwi ng ating mga OFWs.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Emita Bahonda, maganda ang gising ni Facebook ha. Di niya ginugurgo yung mga comments sa programa niyo. Ano nangyari?
0: Itong si Rick Oracion, itong DILD secretary, mahilig sa on his own. Babara-bara kahit mali naman. Kaya nakuryente siya. Hindi naman daw nakuryente. Ano ba? Na-ground lang. Nakuryente ba? Itong si John Vic Remulla, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na sinasabing nakuryente, ang sagot ni Auntie Claire, na-ground lang. Sige.
1: Mula naman kayo sa listo ninyo, shout out po sa anak ko, kay Seiya Asigawa. Kasama ko pong nakikinig. Salamat po. Hello.
0: Happy Sabi listening. Ni Jaime Samaya Bernante sa Bicol, merong teacher nakulong dahil nang daya siya ng materyales. Nakulong siya sa halagang 7K o 7,000. Pero ang ibang politiko nangurat ng milyon o bilyones, up to trillion, di man lang nakulong. Di ba nga, o nga, di man nakulong. At disenting tao pa, gentleman pa ang dating. O, di ba, nakita mo naman. Yan sila Ortega. Yan si JJ Suarez. At yung iba pa, di ba? Eh, ang tingin, ang dating pa eh, akala mo kung sinong mga maginoo. Oh, samantalang bilyon-bilyon ang kanilang mga ghost project, flood control project, di ba? Oh. Di ba noon may nagbulong pa nga sa akin na sinasabi na tila may project daw di umano si JJ Suarez na nagtatanim ng mahogany. Eh wala naman daw. Di ba? Oh, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Rosalinda Villarisa, good morning to you both. Long live the pulso ng long live, pulso ng sambayan ng Pilipino. God bless.
0: Sabi ni Emita Bahonda, si Janet Garin, parang nakarma. Muling mabubuksan ang kaso sa Dembaxia at tuloy ang hearing. Wala nang yaya si Charis.
1: Sabi ni Ma'am Ella Vlog, bilang OFW dito sa Hong Kong, hindi ko na ngayon pala kami na lang. Mga OFW nagbibigay ng suporta sa economy natin. Diyan kami na lang pala ang pag-asa na narinig ko po sa interview ng isang former BSP officer.
0: Totoo yan.
1: Yes.
0: Sa pamagitan ng inyong mga remittances.
1: Yes.
0: Nagkakaroon ng kita ang ating gobyerno. Yes. Halos ngayon, yung ating mga mamamayan na wag naman sana sapagkat mapaparalyze ang ating gobyerno at tayo rin ang maapektuhan. Yung hindi pagbabayad ng buwis pero mali itong pahayag ni Executive Secretary na dating Finance Secretary Ralph Recto na ipakukulong o makukulong ang hindi magbabayad ng tax, di ba? O eh, paano naman magbabayad ng tax ang taong bayan? Eh ngayon na alam nila na naibubulsa lang, ninanakaw lang ninyo dyan sa gobyerno. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Samantalang kami nagpapakahirap na ang puhunan, dugo, pawis at luha para makabayad ng buwis. Kayo sa isang iglap sa pamagitan lang ng ballpen at papel sa inyong mga lagda, kumikita kayo ng milyon, bilyon at umaabot pa sa trilyong piso.
1: Ibon ako, Tita Karim, wala na po tayong time. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kami, ang pulit ko Diyos ko Diyo. Lagi pong sabing lahat ng piling ko na buta. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Hanggang bukas, live po kami, ay nagsasabi na ingat-ingat po tayong lahat sa mga sakit at sa lahat ng bagay. Ha? Ingatan po natin ang ating mga sarili. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: Just let me hear some of that rock and roll music.
7: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
8: Making people happy, making them sing and dance.
7: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Thank God it's...
10: Friday.
9: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's